wama yari tuwa sasa vizudia nesu wakui atuwa mchaya nesu wakuni yako.

0: Sopataya, le mama sutubriande kapa. Enya onipa adi eni onyame na adi. Di onyame akapo hu ena ebebe. Enfa hu ohau ni adi via unem. Sa onyame etimi ni Joseph efi efias. Eyen obrin pon dia. Eni asa onyame na so.
1: Many other names are what to me. I

fona. Namu kwa tuwa babi wa samaria subura nano. Na usra wabani sa wama usio. Na wabuza usadia na samaria fo. Samaria nipa. Hali tuta. Fuwa waya. Na uradi na uka chelisa sa wajim nipakua. Wabuza ni wansio na. Kwa bama u. Wama ni dada wansio ya. Wanuma sukom ni dada. I want to go to the house.

ama na siwu ye mi nyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wunyina ya ne dia jebe na wufam na gwa ntumi ne e ha opena wufam na gwa ntumi nyamao

Eva ni sa mita na se mansoria. Kobe sa wey asa. Yeah. Sa se di open a mani sa se open a mani sa se open a mani. Jesus,

coming war. Papa wapa bomuta. Sani da swangi na ba samo di panya na dia. Tera kwa mama ni da su. E kama no do samo akomfo. Mami, let's be a matter. Yankupon.

na wata. Ewurade no onto nko na wata. Ha, she is in your mind. Me se onto nko na wata. Ha, ha, ha. Wo se dan ko wata mana. Wo be ko na wata. Wo be ko na wata suta ye. Ba te gwa te ye. Sa mo te wa

Ebrade ti bodo sa ye Oso fo po se yakopo Hey Apo sa fi mo yakopo Ye be yu di aye